sihlalela umculo omnandi kakhulu. Asonwabisa umculo osihlalela wona amadikela. Ukusho ukuthi iradio le yakuwina. Uzalwe nayo iradio sisi ngendlela oyikhalisa kamnandi ngayo.

babalwa imnandi babalwa yo hayi imnandi babalwa i true experience hayi imnandi.

0: Xa sizawunyuka sibheke emthandazweni sisithabitha. Sizivile izicelo zabaphulaphuli bethu. Kweleleka angunkosi yethu ingasinceda. Emagameni amathathu kwelika Thixo Yise, uThixo Nyana, uThixo Moyo Ongcwele. Wena owawukhona ekuqalekeni, okhona namhlanje, okhona mihla wonke. Wena owawubizwa ngabazali bethu bekwethembile. Wena owawuphethe impilo, phethe amandla, phethe ukhanya. Siza kuwe Nkosi yethu ngoba namhlanje usengulo Thixo. Siza kuwe mnini wento zonke ngoba namhlanje usenguThixo vizikhungo. Siza kuwe melusolo ungileyo ebusuku nje singabantwana bakho siyazimela usolo ungileyo siyakone endleleni siyazimela usolo ungileyo siyaphuma endleleni siyazimela usolo ungileyo asikhonzi ngokufaneleyo siyazimela usolo ungileyo sinobugwenxa bethu kodwa Thixo wethu siza kuwe ebusuku nje silimela usolo ungileyo ithi izwi lakho umthanda umoni wokwelungisa ngoba ufuna umbone guquka mela usolo ungileyo engafele esonweni siza kuwe Thixo wethu sizacela uxolo bawo wethu ngezono zethu sizaziyo nesingazaziyo silimela usolungileyo hlamba iintliziyo zethu hlamba umoya oyingcwele hlamba mela usolungileyo wonke sikwenze sisazi singazi siqonda singaqondi hlala kananjalo mela usolungileyo encakabini yolumi lwethu ube nguthixo mela usolungileyo khona ukuze kungabikho namnye Nkosi yethu oyawubika phambi kwakho umoya oyingcwele Ebi yiswa ngenxeni yezenzo zethu siza kuweke mela usolungileyo ebusuku nje sizobika mela usolungileyo imisebenzi osinike yona sithi kananjalo mela usolungileyo masingaxhele kukhona intikelelo mela usolungileyo esiyinikwe nguwe siphamandla ke mela usolungileyo okwazi ukumelana nezinto siphamandla ke mela usolungileyo okwazi ukujongana nazo siza kuwe mela usolungileyo seeking provision and financial breakthrough bayakhala abantwana bakho Nkosi yethu bayakhala abantwana bakho mnini into zonke masingakhali mela usolungileyo ingathi awukho masingakhali Thixo wethu ingathi asinathemba sincede Nkosi khulula moyo engcwele khulula Thixo waxolo khulula mvana khulula khulula khulula moyo engcwele amaqathanga abothiweyo khulula mela usolungileyo siyazimela usolungileyo ngale yure bakhona mela usolungileyo abalele ezibhedlele kukho abasezintilongweni mela usolungileyo kungamelanga kukho mela usolungileyo abalala ezindleleni hlaze ngenxa yongafuna ukumamela umthetho kodwa siyacela Nkosi yethu sicela inkuseleko moyo ingcwele sicela inkuseleko Thixo woxolo siyacela moyo ingcwele siyakhothama Nkosi yethu phambi kwakho siyakhathama mela usolungileyo qubula ke mela usolungileyo ukhakha nengwele tshatshe usukume usilwele mela usolungileyo kwimbandezelo esijongene nazo phakama ke moyo ingcwele abantwana abancinci bayaphela Nkosi yami substance abuse bayakhala mela usolungileyo abazali bayalila mela usolungileyo abazali ngentsikelelo bababale ngazo siyazi ke Nkosi ngoba abantwana sibanikwa nguwe sicela kwawena ke mela usolungileyo uselulela abantwana bethu sicela kwawena ke mela usolungileyo usibumbele isapho zethu mela usolungileyo ayabhidlika amakhaya Thixo wethu ayabhidlika mela usolungileyo amakhaya sicela moyo ongcwele ungatholi Thixo wethu ukusenzela kwakho bawo kukuzukiseka kwegama lakho ukusenzela kwakho Nkosi kukulunga kwento zethu asinayo omnye umthetheleli ngaphandle kwakho asinayo moyo ingcwele asinayo Nkosi yethu enye indawo yokuphephela uthi cela likomu nje akunanzela siyacela ke Thixo wethu ngalo mzuzu siyakubongoza mela usolungileyo siyazithoba Nkosi yethu sisithoba ngeentliziyo mela usolungileyo kananjalo ngemiphefumlo nemizimba sithi nangale yure yiba nguThixo phezu kwethu sicela imfesane moyo ongcwele
1: Stalin Pesane, Tikawetu. Stalin Pesane, Yesulanga Lunga. Stalin Pesane, Matobaya Kaulesa. Vula Melusalung lay in Yanga Valueo. Skagalella Melusalung lake of Apumaya Bay of Unamatoho. Ambanga Pambi, Ligatikawetu. Conoguze Bati Befika Moenwele. Bafika Melusalung layo when I saw Nyatele. Conoguze Bazo Nyatelapo when I saw Nyatele. Hamba ke melusolungileyo ambo deke itafile for abantwana bakho. Hamba melusolungileyo yokubalungiselela. Amakhaya melusolungileyo mawangalale ngatshanga khona. Siyacela melusolungileyo ukuba inkosi yethu izono zethu kunobangela wokuba kungakhanyi. Sicela insikelelo melusolungileyo nobinye. Sixolele melusolungileyo ubugwenxa bethu phambi kwakho. Sixolele Thixo woxolo. Sixolele mnini into zonke siza kuwe kule yuresilila siza kuwe sicela siza kuwe melusolungileyo singenalo elinye
2: ithemba
1: singenalo elinye ithemba Thixo wethu singenayo enye indawo yokufihla inhloko ngaphandle kwakho nangalona umzuzu Thixo woxolo yiba nguThixo nangalona umzuzu melusolungileyo phakama phakama Pakama, pakama, moyo encwele, sembathise ngengubo yamaZulu. Sihle melusolungileyo ngempiko zakho. Sicela melusolungileyo khulula igazi lemvana melusolungileyo. Bombozone zehlabathi melusolungileyo. Sicela igazi lakho elingumlilo melusolungileyo. Lisilwele melusolungileyo apho singakwazi ukulwa khona. Kananjalo melusolungileyo njengaba abantwana bakho sicela ukweluswa Nkosi Jesu sicela ukweluswa Thixo wekolo sicela ukhokelwa Thixo wethu masithi ke bawe xa siphuma endleleni ubonakale ke melusolungileyo sikhwezela nganeno sicela ukhokelwa Yesu langa lokulunga sipha inhliziyo melusolungileyo ezomeleleyo
2: Nkosi
1: sipha ukuhlala vuselela ukholo kwelibapheleleyo Vuselela ukholo Nkosi yethu. Hey, moyo encwele. Hawu siyacela Thixo wethu. Siyacela mnini into zonke. Siyacela maxhoba yakhawulela. Siyacela, siyacela, siyacela. Siyacela Nkosi yethu. Siyacela emagameni amathathu. Kwele kaThixo uyise. UThixo nyana. Kunye nayo uThixo moya oyincwele.